0: rugutire watho wetikiriti uguo mekire mbeca icio tucokerio tarimi ni sawa sawa
1: kameme fm kuma guku muranga ritwa ria kwa ni George Kimani
2: Negado George Kimani namu ere tajira ya gukungwira muthe wa kuona arigitania maitho thibitari-ini munene wa Embu level 5 ni maraheana motungata ma urigitani wa maitho hatari marihi kuri matereba na makiria a ngari cia ukui wa muingi atwarithia a nduthi gatagata-ini ka angi niguo kunyihanyihia mitino ya farafara ere ngikorwo ikiumana na thina wa maitho mwandiki witu wa mohoro Macharia Mohamed Nyaratarĩria.
3: Rĩu mũingĩthiĩte na mbere na gũkũngũĩra mũthũ wa kĩmabũrũri wa maitho, maabitha ũrigitani kuma kaunti-inĩ ya Embu, maambĩte hema taũni-inĩ ya Embu, kũrĩa mũingĩ, matereba na atwarithia bodaboda, maramũkĩra ũrigitani wa maitho hatarĩ marĩhi.
4: Ũmũthĩ nĩ mũthenya mũnene, ũkũngũagĩrwo thĩ ng'ima, wa World Sight Day. Kũrĩa tũrera andũ nĩ atĩ, enda maitho maku. Mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, nĩ tũratarget ndereba mũno, ndereba cia ngari cia abiria public transport, ndereba cia marori, riders a fikifiki tũramera moke marorwo maitho mao nĩ ũndũ gũkorwo wĩna maitho mega nĩ gũtũmaga tũkorwo twĩna safety kũpungusa njari barabara-inĩ
5: aba silent na nĩbo tũretete ũrigitani wa metho kũrĩ andũ othe na makĩria tũretete kũrĩ transport industry andũ a gũtwarithia boda ngari kinya arĩa makuaga mĩrigo
3: obitha mũnene ũrĩa ũrũgamĩrĩire ũrigitani wa maitho kuma thibitarĩ-inĩ nene ya Embu level 5 Daniel Kige na Muruno Polini nginyo magwete urigitani utare marehi kuri matereba urongoreirie kuhikia kaimana mitino ya farafara
4: Trauga have good vision ona wega niguo hote kupungusa ajali farafara ini umothe twina services ya kurora maitho kuheana dawa cia maitho guthima andu miwani kumahe miwani niguo muone wega mahote gutwara ngari wega na tuhote kupungusa ajali farafara ini
5: utwarithia wa ngari ni wendaga mundu wina metho mama mega muno tondu no nginyo menye ni thachiga nora over taking gari na okio batiki urona ngari shigana na uraroria gari a distance eriko nikedho vote ku overtake tukwana wao hapa
3: aria magunikite na tafarire urigitani utari marihi riu makiraha
6: nie ni ndereva na ni yaba umunthi na naya na kureria tent ino yaba na gwa nani ni nguka ndorwe pamwe na aria engi tondu ni mundu wa thavari cia kurasa uro engi menya
7: kiwa barabarani mara mingi na unapatana na vumbi inaingia kwa macho macho inakai kiuma lakini leo tumefurahi sana watu wa macho wamekuja wametuhudumia wenye hawana miwani wanapewa wenye wako na shida ya macho wanapewa dawa
3: Grifo tena kama imeka yukamu inge kuma taunini ya Embu hizi tago Macharia Mohamed
2: Negado Macharia Mohamed hauni hotogo tirihira mohoro maitha riri hindi wana shihada wega thai moshia roshine nego hodoka orege na mohoro mage ni eje tago wa gui Wadirago
8: Uma Weigiririku No shaba Ni mohoro kuma kameme kayo kamwigi Ogekoro we no do gira kumanyithia medha ito ya mohoro Horadhi monaba 0704-111-555
9: Kameme
8: Arahoka Roshine dhinashara Ginya dha inya
9: Arahoka.
8: Nego ikira gia ya kuzathaura magazeti.
9: Mekwekwe.
8: Oteti. Wojoria.
9: Kameme.
8: Kameme. Kayo kamo ige. Tuko chonjo. Roshine.

0: tatu igiri mwe kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro makameme kayoka mwigi
1: jirini houses yothe ne ikomete mawera mothe marugamite turugamite pa wiki thatu tutiri undu twekaga orono mwe
2: thirikari ingioka gukuthi kurora murimi wa kawaida matige guikara kuria ma office ni ngoke gukuthi mateithie murimi
3: ndina ngombe cirenda gutinangirio mahuti ni turenda kuhura mai riu tugakorwo ni turathi hathara nene muno na ni kuherithio turaherithio bure
4: thirikari icokie rinda mama kondo ne nyitagirira atumia aria makani na hinya singu mata
5: ithu turirihi igoti na kiria turenda Kenya papa mamenye nio mekirire mawatho ithu tutirenda meke ndu tari watho-ini turenda meke undu ria wi watho-ini na tutire fifa turetia
6: uma weigiririku no shaba
7: kwena sheria cia kanabe ojethene maraya ndikithia taiki akura riri makiri mai fadi tariroyo ni ene na ministry gorani ne nyitanire ohadine wa miti mbere ya ukungwiri wa mazingira de ne gatho ne gukoro ni mitambo ine akameme kayo ka muinge mane mohoro matha igire rocine ni jetagwo wa ngui wa dirago makeria maifa de gire mwe itire iroya oi sheshenine ya uheani wa moto gata madhirikari ya kiabu odonia wekirete gaja kana beo jithi ni marea dekithia goga ikia kura idhurano inenene shia mwaka tuereke ire mwadiki wito wa mohoro madhio dungu ni mwora tariri ya makeria
8: ishera inerito sheshenine no uheani wa moto gata madhirikari torakoro ihofa shifade makeria magire mwe idhete na bere na kweoba odore tumurete shuri shia ene margete kushia neke
9: isi dena ifade giri kumine mwe na magana keda mamiro kweta dato ili asika rete haa siete reile customers moke magire netu wadho odekire na, na sikire huo koko no customers onagotueka netu matu magira message o mweli o mweli kumariri kania ifade siyao nisiki nyete haa na idho tuwe nasio no diramenya neke makoreto mateo shigiro kwa tuwe ifade giri kumine mwe na magana keda mamiro kweta dato ili asita gireto
8: korigana noroga mireli wa sheshen yeno ifade shini ya mwe na ajaru na ili idho odeka kwa mwodo wate akiri ya hidea ukugu ira kiumi yakio heani wa motu gata muruga mireli mwene wa sheshen yeno Susan wa goho wete ni ifade shigo shio ya neguwa mahote ukinyironi motu gata mwanya mwanya madhirikari
9: wati mwene na mwono mwodo ukoro atari na gifade todo onadiga kwa maodo mage dhirikari malia marafatara ni ya gifade adoa ya tuwe na ifade siyao meka gatia
8: aria makoreto magitu gatero sheshen yene ya kiabu kiumi inege kimakoreto makeo yeo tamutu anyiti temi matiganite make inyeri ya fatawa customers kuheo geteo riri nao makoguire motu gata maria makoreto makea mukira goko
9: customer kule idwe ne tamo dhamaki todo newe ukora watu adekete tanie dugata ka customers giri gire o muthenya liria manyi hanyi hani gora wade na iholu ni todo ni gora wagimenya olia customers akwa mara nyiha nyiha no wu nani wera wakwa uraga fata todo asio niyo matu maga doke haa kiroko na nyume woko dukire iruwa muno asio niyo matu maga wako wako nugia gitogoro
10: tomaito ni adu tuwe deete muno na ni adu tokora wotwe tohete ite o nyige muno todo kumari ya tuwa bilie kwe diya mutu ito customer ito ni makore tomato nyitirire na ajira nene muno kumari ya tuwa wabilie muthenya wa bere matiri mato rekereria na nikitu taraigwa kwena olito ona hanini kumanyitirira na wakago kukuruga savasi marie tute kwe diya kanake tuena agima merire tuena metu toko mahe madhi na yomisi yao todo ni adu wafata kule idwe
11: bukete kweyo irore nyudo wa police clearance na wani dahudu mwero na dero ekuma bayo mothe negoto miro message kogo the services were good
12: edake na ni services shiao todo na dinaikara doka na dare kirio ona ihenya
8: hado ine haka meme FM jetaku mwadhi yudungo wabugua
7: negado mwadhi yudungo wabugua tukitikana na ishio ni atere tajira yago kogwera mwadhi wakua na wake mafururi arigitania maitho kuma thibitari ine munene wa Embu level 5 ni maraheana motungata ma urigiti wa maitho hatari marihi kore matereba ngari cia ukui wa muinge atwarithia anduthi gatagatiini ka angi niguo kunyihia namba ya mitino ya farafara ira ingikorwo yumanaga na kwaga kuona wega mwandiki witu wa mohoro Macharia Mohamed nake niguo aratarĩria
13: Rĩu mũingĩ ũthiĩte na mbere na gũkũngũĩra mũthũ wa kĩmabũrũri wa maitho maabitha ũrigitani kuma kauntĩ-inĩ ya Embu mambĩte hema taũni-inĩ ya Embu kũrĩa mũingĩ matereba na atwarithia bodaboda maramũkĩra ũrigitani wa maitho hatarĩ marĩhi
14: ũmũthĩ nĩ mũthenya mũnene ũkũngũagĩrwo thĩ ng'ima wa World Sight Day kũrĩa tũrera andũ nĩ atĩ enda maitho maku mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ tũratarget ndereba mũno ndereba cia ngari cia abiria public transport ndereba cia marori riders a fikifiki tũramera moke marorwo maitho mao nĩ ũndũ gũkorwo wĩna maitho mega nĩ gũtũmaga tũkorwo twĩna safety kũpungusa njari barabara-inĩ
15: twĩ aba silent na nĩbo tũretete ũrigitani wa metho kũrĩ andũ othe na makĩria tũretete kũrĩ transport industry andũ a gũtwarithia boda ngari kinya arĩa makuaga mĩrigo
13: obitha munene ũrĩa ũrũgamĩrĩire ũrigitani wa maitho kuma thibitarĩ-inĩ nene ya Embu Level 5 Daniel Kige na Muruno e Pauline Nginyo maugĩte ũrigitani ũtarĩ marĩhi kũrĩ matereba ũrongoreirie kũhukia kaimana mĩtino ya barabara
14: tũrauga have good vision ona wega nĩguo ũhote kũpungusa njari barabara-inĩ ũmũthĩ twĩna services cia kũrora maitho kũheana ndawa cia maitho gũthima andũ mĩwani kũmahe mĩwani nĩguo mone wega mahote gũtwara ngari wega na tũhote kũpungusa ajari barabara-inĩ
15: ũtwarithia wa ngari nĩ wendaga mũndũ wĩna metho mama mega mũno tondũ no nginya ũmenye nĩ thaa cigana ũra overtaking ngari na ũkĩ overtake ũrona ngari cigana na ũraroria ngari a distance ĩrĩkũ nĩketha ũhote kũ overtake kwana wao hapa
13: arĩa magunĩkĩte na tabarĩre ya ũrigitani ũtarĩ marĩhi rĩu makĩraha
16: niĩ nĩ ndereba na nĩ yaba ũmũthĩ na nayanakũrĩria tenti ĩno yaba na

0: Na ndiĩ kana nĩ mwĩra gakwaria na mũthuri ũyũ ũgwĩtwo Maina wa Chege.
1: Maina wa Chege na kĩrago wa Kũngũni. Ndũrarĩ nao na maranjĩra ngũgeithie.
0: Athuri a bata mũno.
1: Na maranjĩra no magũka kwanyu.
0: Nĩ ndĩrenda macere rwa mbũri.
1: Magereire kũrĩa rwa mbũri. Nĩ magereire rwa mbũri magĩthiĩ Nderi. Na arĩa tũmanjĩire ngũgeithia na hau getagwo atĩa hau?
0: Hetagwo atĩa?
1: Arĩa ndakwĩra ndarĩ na hau kĩa
0: atĩa? Mararĩ kiroe.
1: Kiroe nĩ manjĩire ngũgeithia mũno athuri acio.
0: Rĩu kiroe nĩ kuo nĩ mũciĩ. Rĩni.
1: Nĩguo. Ngĩna ũru bypass no njaga. Na wageithio nĩ Sebastian.
0: Sebastian nĩ ũrĩa wa kũrĩa kwanyu.
1: Ũkũrĩa
0: wa Magana. MCA wanyu.
1: Wa MCA witũ anjĩire ngũgeithie. Tũraragwo mũno.
0: Ndageithĩka mũheshimu wa Sebastian. Arenda gũcoka ke MCA kana hihi aravanga atĩa kana
1: arenda gũcoka ona ndageria ona akĩenda na ithuĩ tũkenda. Enda na ithuĩ tũkenda.
0: Kũguo na inyuĩ ũguo noguo mũrenda.
1: Na ithuĩ tũrenda oro ũguo.
0: Hau nĩ wa bata mũno.
1: Irungu akĩrere. Ndakwĩte nĩ ũkandwara nĩ ũndũ wa irua.
0: Yes, kwanjĩrie kwĩna mararanja.
1: Nĩ kũrĩa mũrimũ wanja wa 11. Kũrĩa Luisab County. Nĩ ndwa irua rĩa ciana. Ngĩkwĩra ndũkandwara. Na ũkiuga ndũkaga kaugo.
0: Nĩ ndwanjĩrie ciugo iria mũndũ abatiĩ gũkorwo akĩaria. Iria ũtangĩaria handũ hangĩ waragia hĩndĩ ya mararanja.
1: Ũngĩnjia ndũkaga kĩmwe.
0: Nĩ ndĩra research. Ngoka na igĩrĩ nditũ.
1: Ũthoni noguo ndakwĩrire ndingĩenda ũndware. Ona korwo ndiranjĩtie niĩ ndũngĩndwara.
0: Nĩkĩ?
1: Tondũ tũkũigĩrwo hema itũ ithuiki. Macoke mecirie nĩ twĩna mbia na tũtirĩ na
0: nyingĩ. Nĩ wanjĩrire ũguo. Rĩu rĩ, tondũ ona nĩ wagwĩta ũhoro wa mararanja na ngamenya irua nĩ gũkinya rĩrakinya rĩ, igeranio by the way irekwanga next week. Rĩu irua rĩ ihĩci tũtũkaga tũringithanĩtio. Na ndĩrona ibaũ nyingĩ nĩ ciandĩkĩtwo maũndũ ma irua. Kũrĩ na ikundi nyingĩ ikĩrutaga wĩra ũyũ na no wega. Koguo reke twambĩrĩrie na ciũria iria tũnyitĩte cia irua.
1: Nĩguo.
0: Na nĩ twaugire irua no mũhaka mũndũ
1: arue
0: mbere no mwaka kĩrue gĩtuĩke mwanake gĩtuĩke njorua na ti njorua gĩtuĩke njamba ya rũrĩrĩ na reke nyambĩrĩrie na kĩũria gĩkĩ nĩ tuge kĩhĩ kĩrĩa gĩkĩ rĩ kĩrenda kũrua rĩ nduĩte vava no kĩrue itambĩte kwĩra vava ũyũ rĩu ndĩmũnduĩte no aiguage atĩ nĩ kĩaruire na kũngĩthiĩ ũguo nĩ atĩa kũngĩkĩka
1: gũtirĩ cira mũnene ũngĩgĩa no vava nĩ agĩrĩire gũkorwo akĩmenya atĩ mwana waku nĩ ararua nĩkĩ tondũ we wakĩte haha nake agaka haha ndũkanjĩre atĩ we nĩ ũgũrĩte mũgũnda ũgaka kũnene gũtirĩ kũnene wakĩte tondũ mũndũ rũme ndakĩhikaga igĩtũĩ ũrĩa ũkwanyu koguo hau wakĩte rĩ ũrĩa ũhakuhĩ na vava ona wona ũthiaga ho na ngari rĩ ũrĩa ũhakuhĩ tugaga rũme makaga ũhakuhĩ tondũ nĩ mwena ũcio ũngĩ ũgĩaka thoguo rĩ nĩ agĩrĩire gũkorwo akĩmenya gwake kũrĩ ũndũ kũrathiĩ na nĩ gũkũgĩa na mambura ma mwanake ũyũ wake hĩndĩ ĩrĩa agũkĩrua koguo ndakae gũkoragwo nĩ ndeto ta mũgeni mũndũ nĩ agĩrĩire gũkorwo akĩrwo ũguo no nĩ kũmenyithio nĩgetha ona wamũmenyithia ona ndangĩaria kuga nĩ wega akathiĩ agakĩrue na nĩwona ũrĩa makenaga ona mwana agĩcoka akorwo na guka nĩ akwĩrwo wĩ ũmĩrĩrie rĩu ũrĩ mũndũ rũme nĩ akwenje kwĩrwo ũguo tondũ nĩ akenani rĩtwa rĩake no mũndũ ũtagĩrĩire kwaga kwĩrwo rĩ nĩ mama
0: nĩ tũgũka ha mama vava ũgĩthiĩ kũmwĩra rĩ tondũ athiĩ gũkĩrwo nĩ mũtuo wake rĩ ekwĩrwo ũguo kanua dry kana mũtuo nĩ egũgĩthiĩ ona kanyamũ anyitĩte kana ũgũgũthiĩ atĩa
1: wa mbere gũtirĩ kĩndũ gĩkoo kĩrĩtwo kĩa vava kĩa guka atĩ guka aheagwo kĩ gũtirĩ kĩndũ ta kĩu kĩbange no ũtana wa mũgĩkũyũ rĩ nĩ ũrĩa atamenyerete gũthiĩ moko matheri aikĩtie moko mĩhuko rĩu hau nĩho angĩthierwo ũguo na rĩrĩa tene kwarĩ na mbũri rĩ ona ithe wake rĩ ithe wake mwana rĩ no one akĩruta mbũri athiĩ gwa ithe amwĩra vava ndĩrenda tũrĩanĩre na amenya nĩ tũrakĩharĩria mũndũ ũgũthiĩ kũrua no ndĩrauga ti atĩ nĩ kĩndũ watho nĩ gĩkĩ aca nĩ kũmũmenyithia na gũtirĩ vava nĩ arakũhũra ona nĩ wakũhe ona no ahe mwanake kĩrĩa angĩenda kũmũhe
0: aya nĩ tũke haha mama no nginya amenyithio
1: mama no nginya amenyithio
0: nĩ kũmenyithio nĩ kĩhĩ kĩenyewe
1: akũmenyithio nĩ kĩhĩ na hoyo akũmenyithio akihoyago at the same time akihoyago
0: okay.
1: Mama doka makia bauke gaithania matikirega ine tondo kalugendo kagithio itondo dakimete okwao mama ale rugongorunge mama doka makigeithania kimire doka doka tondo agitumi nie ni okio ni ndirarikirie cukuru itondo ru makirekagira cukuru ni ndirakirikirie cukuru
0: nine
1: ne drone ne jage gothie kulua ne getha ngithithu kulue no enge kala ne getha ngiruga irungo riu ringi manya maud meri ne kulua ora kulua ne getha thie githithu kulu na ne kulua ora kulua ne getha ngiruga irungo riu ringi maud manya meri matia gutwarana
0: okay okay
1: no ngiyoge ne trola kiyo ke abere ke abama ku mene no ari kirie cukuru no ari kirie e itikala na inicio e ku he ne hega ni ra ni digo ke kugithia ake muheru tharu no a muheru tharu ri ari tikuga ne mari hana thire
0: okay
1: Lekini yako lekele tuwake do neithe Adhi ya negele imamoyo Ola kore gine giri Kala neke ya mune gire None ati lele Leu tili okoho ya ilua Kule kuga uiga Na keni ya mama na kanyamu No ilua tihoe Tolo ilua liyakia ukoluo Leke hoyo na abuli Nyakia ukoe kehoyo na abuli kalagatego Kutu keli holo wa kuhoe ya li Koro mudhuri yo mushieli wake hege kene umanaga tego wale. Nekio ange kene ile kitu wale. Kutagwe tele liyo dogi. No kukola, liyo dogoleo ya lahinyeli liyo ni shukuru. Ola matula amale magia matula ame kakate. O kukola we dali na kitu kia kutu wale la mama. Ugiola na wasi ingomadha. Si ingomadha oyo na dali onake ona nyobela maikara kaka la gamba kompolete ya nilani muige. Kuga te mwala na kuruwe tutu kutiu magatego kala kutiu mambuli ni ate no kuliruo no liadhi ya hoe
0: okay.
1: Na kiwe na kio moko ine vile ni ulele hago uza ine udukuli ni ate hile tiwega kuliganeru tiwega kuliganeru ate thiri usho nwagirire ukalehu
0: ukalehu ni hithi wa wakihi
1: inowe ukane kihigike agigakorwali tolu ni male wako agilile kuruta
0: okay.
1: Thira ni ate nake agikagali weni uke igwa ola hithinu ini hithi utweli hili weni ushoka we igwe
0: we wagimara liu
1: we igwe ukole mama umwele mama ni da thire la angirua na nini doithi ya thire mama ukaigwa la kibama ni udo awendo kuigeho kaigwa ekwira niyo na titida na gira ni menyano uoka akimwele nido ile la thire waku tolu ahire luga kalona akolo diyo kile kukwira ni juhine weli luo ni juhine wamenyile na andu wakile gire tolu ni da kihonile na liu kile dina kio ni dego weno ngila kukune ngila ngila mama uda adhime lohi arulu luwa mulati nona todu itale da kuigu uoli ilanga kuwela kuiguwa todo maratu kuwena ide ige no ili ayo ya kuladhi manali ili hadu ili lagidhio doka neno njohi eno kananyaje eno ili naruhi ya wakudadhima uwa ne kanini dila uwa nyaja tinene ni yada mamo ya kude na kendaliru wati atiko na weura genayo ni ya kude na yada mudhulio shoke makude heigele dhile tiko tiko kuwa ati nako ati eo ni uigio yu nako ati atoladagela tatuala nyobade kono ili kata batika kude na yadhila age ya giri ya kude ili ya kuladhima ni yada ladhima mwanoa na kia kikiladhima mwanoa yule dena maamu ladhima iladhima igotora
0: inakura
1: ila dimu ile angutura ni ati dio hino ya kudororo ni mwana wa maituli ni genaga muno niwe genaga muno ni kukuona hindi ya guo na mugethikira maituli maitugwe ni genaga muno kugu nani uguwa dehere no niwe kagitio todo nani dage kurathimera o maundu macio turaga namo ni dage kurathimera nigetha uthiurue na ume na nitugacemania nawe hindi ya ithemba todo dikaga guka kavaduga mie makwa nigetha ngagi ukangurathime todo igaga guka no jigwe jurirwo ni kindu kina na ndamenya ati we uri mwana no ri thakame ya mwana wa mwaro wa maitu ucio ni mamori na wendo muingi muno riu ndira riu angikone akiruete ni akumurathima thaici aikona kiruete ni hindi arahoya irua ni agagiuka na agiye gukamurathima hindi iria arua ugo ange karua na korohine atwaitaga tegwa gaka ri ni akimurathi moka na mudu lokora gwegie igongona riu ria ithemba amwanau makurua legie mama muno tondu mnitha kame yao irathiete kuhoyo rutha goga gukagie kironda gya kumeita na riu ni oka gukoni vamu tondu arona ona muthiereri mwega ugo ni arona na ni ukihonete agakiuga kai ngai uri mwega ni ciana cia mwara wa maitu wareka athie arue na ahone ni ikite undu mwega na ni gucokia ngatho na ngirathime mwana uyu na ngiuga arogitura arotorendetwo ni indo arwendwo niwe alwe donaire naireri na gaido kana mwagithie kindu muturireini uyu kuguo unyarire kiyo koragwa nduine mwana wako ndimuthigicheirie na irathimo ngai rotura nake mwendete no murathimaga na maundu make mothe matikana hitane akimutarathimera kuma ithomo kuma muturire mwega kuma nduma kuma utheri ona kuma riua ati maundu macio mothe riua ria wega no rio rikoragwo na rio ndukana jevanie na riua rire riragwo riua ria uru no riua ria wega we mwana uyu uroturio ni rio mbura no gunyu tore wakirinyaga niguo ndekira kanua itondu angikimutwara kirinyaga ugunyu wako wa kanua ndagutiheraguo olea gwojo ino kuongerera matuko maingi na ni muoyo nigetha kanua gakwa gakuturie na nigetha ngai ekage ugo ndamuhoya ugo mama ni mundu mwega tu hindi ria ngiagira angikorwo ni akuhoetwo irua kuguo tukwenda kwira mamama mare meho kuri mama utari weka uguo turoiga no ni araigua ugo amenya na gutire mama na kamama kuguo mama uria ugukorwo ni mwana uria abetikire kuhoyo irua aingire mathiete angire marakenda gugithi etekere kuhoirwa na kiheana na ndakaje kuyumia na mama ya refi ri
0: akirene nyuma na kyo ke woka kyo ke ya kwenda akoria
1: mama ya mirevi ri
0: oyo wi mutaro
1: iyo wi mutaro ri akibenya tiriri ndadu ndaguti demuriu tutire vigo da mambo nge twendo oyo oyo kanwa gakake loko twenda kiroko ni ahitwo
0: agwe atana nyua
1: ahitwo atana kudalia kiwo da kwa kwalia na kwalia okya mama da kwalia kya mutimia kwalia kya mama uge nie ola kwa kwalia olele ne neke moga aina kurua lulwe biurwe wene uge eke uge jugo chio ne uge biurwe tikirira niwe jigo shio ni ile taithi yaudu
0: no njega
1: ni njega todu dana uga na itheru uga na vio na kitide uga ni mundu ngeke uga ni muciari kugo ni a ne hoyo irua to no akoheana ke ngwire
0: yes
1: ono gikona kiojeri kioje kiu no giaku na durie thakingi kiagire gukira kiria ugo ndakai kuthio arone kioje kiu tigakire miro
0: agremo
1: agremo ne agwetithio ni mundu ungi
0: okay
1: no ni agwetithio ni mundu ungi na kiro guka kumutithia ri ndakuga ndakora thima handu hakwa akuga ni ndakora thima handu ini anaiga kiwa kira handu ini hangani ari no gikuyuririra kugo mama agremo agitithio to kamira mukibutwale kamira mukibutwale rihab to kuriwa mathina maingi
0: muturireini
1: taru koraga kwika na koju Ramia nikoga kuru. Ramia nikoga kwa gire kuru.
0: Yes.
1: Luna koga kora na kone kahotiro. Kala ni kalo waluge ya thivitale ka hitho leko meri mwege. Dwe ni kukola. Rege katile kukuru woko. Kahotele hirio. No menye kala naka unoko kagire kukoga kiru wa bere tolu. Noko kakuru kamo chiyo liko.
0: Nekaya kane kueto kwa. Iruwa liagiro kurumane na miaka.
1: Iruwa liagiro kurumane na okuru. Irwe liagire kukoro likiruma nila no kukoro ati oyo newe mukuru na no akoro ni walithuza shukuru na keo genewe munini na ligenewe mukuru tuagiri ya kuthie na ukuru washia na isio todo ukuru washia na niguodo ya ulea mwega muno kila kikituma tutigirire mwana ulea na tikumu tigirira tuwa mutigirira ni kugata lili ni kwamba tuwa bako higagia oo todo talu ni kule mwoto kikoro inakoma thivitali ndio kule numaikala ona ICU ona miakata hili
0: hii danaigwa
1: araikala wahau nake ũngĩ nĩ agĩkinyĩrĩirwo nĩ gũkĩrua tondũ mĩaka ũyũ arĩ na ũgima wa mwĩrĩ na gĩthomo no gĩgĩthiĩte wega na atĩa nĩ akũrua no ũgũcio mwekera ũyũ rĩ nĩ mũkaũruta thutha-inĩ
0: kũhena igongona nĩ gekwo
1: he ũndũ mũgeka wa kweheria ũgũyũ wa mũndũ ũyũ wamũhĩtũkire harĩa nĩ getha mũgathahũra na mweherie ũgũre tondũ ningĩ ũyũ warĩkia iti tũtingiuga ni ndiaguo iti nĩ makũnyita we hau
0: harĩkia
1: we ũyũ warĩkia rĩ rũgũkora nwarĩrua no rũrĩa ICU kana harĩa tũtiũĩ agoka rĩ na rĩngĩ nĩ agĩtwarirwo ona ithia na kĩhinda gĩkĩ nĩ gĩgĩkinya nĩ tũkũmenya ũyũ nwarĩrua no kũrĩ o ũndũ tũgeka wa kwaria na maithe maitũ kũmera tũtiarĩ na kĩnyararo tũtiarĩ na kũnyarara mwana ũyũ ũyũ nowe mũkũrũ kũmũcokia riri wake hĩndĩ ĩrĩa agacoka na akĩrue
0: kwoguo haha ti kĩagararu nĩ ũgũ
1: rĩu nĩ ũgũ twamwĩkĩra kiuma kĩo no twamwĩkĩra ũgũ no ũgũ ũcio nĩ tũgacoka twehererie mwana ũyũ tondũ mũtingiuga atĩrĩrĩ mũgũkĩmũruithia nĩ njamanĩtie na andũ mekĩte ũguo atĩ ũyũ akaruithio atĩ rĩu ũcio nĩ akĩrwarire rĩ tũgeka atĩa ndũĩ no akarua ona angĩtũra hau akururũkaga no akarua o akarua arĩ o hau koguo rĩ angĩkorwo mwako no ũmenye nĩ wegucie gũkũra angĩkorwo nĩ ageka ũguo no gũgathondekwo ũguo ũcio
0: nĩ njũĩ nĩ tũgoka mũthenya wĩho tũtarĩrie ũrĩa irua rĩokaga rĩkaharĩrio wega ũndũire-inĩ thaa ici twenda kwamba gũcokia ciũria no ta reke njũrie kĩũria kĩngĩ kĩ haha mama ũyũ ũrahoywo irua rĩ kũngĩmenyekana thikũ ici kwĩna thĩna ũcio kũngĩmenyeka we mwenyewe na nokorwo mwarĩ wa nyina nĩ akĩũĩ kũmenyeke we nĩkĩo gũgũthiĩ atĩa noe kũheana irua tareke tombe tũtithio hanini nĩ kwamenyeka mama ũyũ
1: nĩkĩhĩwe
0: nĩkĩhĩ we nĩ egũkũheana irua angĩkorwo ndagereire mũtaratara-inĩ ũyũ haya he kĩũria kĩũrio no kĩu nĩ ona nĩ kĩhũthũ nĩ tũcoketie mũno aroiga ndiahoire mama irua ndĩna mĩaka 50 no nginya ngahoya irua ĩĩ nĩ
1: twakiugire ndũkũraga
0: no nginya ũhoe ma ona ũngĩkorwo na igana
1: thirĩ ndũrĩ wakũra
0: ĩĩ o hanini tũtũcokererie
2: cheki bana kabla u change station bado unachukua steps 1 million just to make KRA payments. Hey, that doesn't make common sense.
3: Lipa KRA payments directly on the KCB app or dial *522# hash. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
4: Ne zaigiri na dagika mirongo ina na inya.
5: Thirikari ya Kiambu ĩgĩtongorio nĩ His Excellency Ndagĩtarĩ Kimani wa Matangi nĩ kũmenyithia ene ng'ũndũ na mburoti atĩ nĩ ĩraheana kanya ka mũico ka 100% waiver harĩ interest na ndoco cia marĩhi marĩa matarĩhĩtwo o nginyagia tarĩki 31 mweri wa ikũmi. Ũrĩhi waku wa magoti nĩguo ũhotithĩtie thirikari ya kaunti gũtwarithia na kũrĩkia mĩtaratara ta thibitarĩ 6 cia level 4 na 26 cia level 3, kũgũra ndawa na macini cia thibitarĩ, kũrĩha cĩĩra wabici-inĩ ya mũthubarĩ kũrĩa ng'ũndũ yaku ĩrĩ na kopi ya maratathi ma ng'ũndũ. Nĩguo kũheo waiver, no mũhaka ũrĩhe kĩgĩna kĩa igoti rĩa tĩri rĩa kahinda karĩa ũtarĩhĩte. Marĩhi nĩ kũrĩ akaunti ya kaunti Cooperative Bank Kiambu Branch, account 011-037-154-35001 kana M-Pesa Paybill 416-2022. Account name invoice number Dr. Kimani Wamatangi.